0: hala. Tuk glesek im yerkere yeri dasartyan tsaynem. CZD Koko Asayan. Koko Asayan.
1: Sirone de ko. Zebeleya sardis.
0: Koko Asayan.